0: Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayante Oro City, 93.7 FM Bukidnon, 13 minutes after 4 o'clock, and it's Chanel for you. Tayo. Dance song was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati sa Lasa, Swak sa Bulsa. Magandang umaga po, sweetheart. Ano nang update niya sa inyong mga bahay? Walang pasok ngayon, holiday. Relax muna. Pero kailangan natin bumangon, ha? Kailangan natin magluto ng pamahaw. Teka, sino nagluluto? Si nanay na naman. Pagka ganitong walang pasok, ano? Tapos kayo naman. Hindi, I'm not talking to those elementary students, ha? Yung mga preschool. I'm talking to you. Yung mga nasa high school na, yung mga nasa college na, kayo naman magluto. Kapag ka ganitong mga wala ka naman pasok, wala ka naman klase, ikaw na yung bumangon. Total, sanay ka naman bumangon na maaga. Ito, sanay din naman si nanay at tatay. Pero dapat minsan, ini-spoil din natin si nanay. Ako munang bahala. Ano yung kanta nung ano? SB19, dapat ganon. Mapa. Ako na munang bahala. Ako na munang magluto ng pamahaw. Tagay tagpampalit, be. Di ba ganon? Sa kanila nga, humingi ng pambili ng pang-almusal. Pero ikaw mag-prepare. Ha? Ganon dapat. Para medyo ma-feel naman nila na, uy, ipalangga po taaning atong ginapalangga all throughout the week. Right? Oras na at araw na ng pagbawi. Kapag ganito mga holiday, di ba? Kayo ba napagsilbihan nyo na yung mga magulang nyo? O, nasabihan nyo man lang ba na mapahulay sa diha ako sa... Ha? Wala pa siguro, ano? pareha tayo. Pero ngayon, na-realize na natin, dapat simulan na natin at gawin natin. Di ba? Last hour ng ating program, mga sweethearts. The weather is kind of fair. Sobrang unfair para. Hindi fair. Sobrang unfair. Kasi sobrang init. Di ba? Sobrang unfair sa ating lahat. Na-deserve natin na magandang pakiramdam. Pero wala tayong magagawa. Klima yan. That's Mother Nature. We can do nothing about it. Sa last hour natin, i-shoutout natin ang mga sumusunod. Madali lamang, ha? Ito, magandang umaga muna. Salamat, Ginoo, sa gihatag, ano to? Salamat, Ginoo, sa laing adlaw. Yan, good morning daw. Kalami sa Paminaw. Nga pagtulog o pagbata ng Hard FM din me. Aba, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, ha? Sina Roxanne Macha ito. Sina Lorimer Sakala, Wilma Osorno, Candy Ato, Mercy Inday, Mansueto, Nino, Isabel Bactong, Parisa Darwin, Leila, kay Lorna. Magandang umaga, Bismanos, Lilia Sususco, Menard Tismo, Samuel Musqueda, BBQ Family. Magandang umaga. Maraming TY sa Magpaminaw. Kay Charo Dumalaga na maramang thank you. At sa lahat po. Si Mary Mami Marilinda, magandang umaga din. Sina shoutout niya. Eto, good morning din. Good morning sa lahat mga taga-Kausumagan. Binglags, yan, thank you sa inyong Magpaminaw diyan, Dapita. Lady M, magandang umaga rin. Maraming salamat sa Magpaminaw, mga taga-Igpit Upol. Sana nag-enjoy kayo sa ating mga music, alright? Ang haba ng isang message. Mamaya ko nababasahin ito. Okay. 16 minutes after 8 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? May muntang sa tanang sweethearts na ito diha. Na kanina pa nangikinig. Padayon lang, ha, sa Magpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

32.7 FM ke Gaya The Aura City. 33.7 FM bagi Don. Angels Like You, that's Miley Cyrus for you at 4:57. 3 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming maraming salamat po ha, mga sweethearts. Aba, enjoy mo ang iyong araw ng Biyernes. Ano pa nga ba? Sana maging maganda ang Friday natin lahat. Maraming maraming salamat po. Aba, eh ano pa nga ba? I-follow nyo ako sa aking Facebook page ha. Dali na, Jason Space Heart FM. Yun na. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang ang nakaraan ay parang multo. Ikaw mismo natatakot dito. Hala, pakagawin sa'yo yung ginawa mo dati. Padayon sa pagpabino, mga sweethearts, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Paborang House Prosecution Team na ilipat sa alas 3 ng hapon magsisimula na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para mapabilis ang proceeding. Iminungkahi rin na magsagawa ng buong araw na hearing tuwing Biyernes na kasalukuyang walang regular na session ng Senado. Ayon sa prosecution, maaaring gawin ang legislative work sa umaga bago ituloy ang impeachment trial sa pagsapit ng hapon. Layunin umano nitong maiwasang umabot sa Pasko ang paglilitis matapos makansela ang dalawang hearing dahil sa masamang panahon. Iginit naman ng prosecution na mas magiging praktikal ang alas 3 ng hapon na schedule dahil mas mahabang oras ang maaaring ilaan sa paglilitis. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidon. Magandang morning mga sweethearts. Viernes to Viernes. Thank God. It's Friday. Ika-21 ng Agosto. Kamusta naman ang lahat ng mga nakikinig sa atin through our online application? Isang magandang Friday po sa inyong lahat. No matter where you are right now, ala, sige, mag-enjoy tayo. Eto na naman po kami. Magpapakinky ng inyong mga Biyernes. Ako, si Dr. Heart, this is George. Music from the heart. Hanggang alas 11. Ang inyong Kinky Friday is in and with your kinkiest friendly DJs in town. At mga love songs din. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George. Good morning, sweethearts. Kumusta po kayo? Naka naman. Kumusta ang Biyernes na walang trabaho, walang eskwela?
0: Yes. Oh, relax,
1: nasa bahay.
0: Relax.
1: Nagligid-ligid. Ay, naku, ang sarap ng buhay.
0: Holiday.
1: Ano ngayon, di ba? Ninoy Aquino Day.
0: We're celebrating the death anniversary ng Ninoy Aquino.
1: Ano bang ganap? Long weekend, di ba?
0: Oo.
1: Naman, naman. Ang daming activities sa Higala Ay Festival.
0: Marapit na din. Oo, mamaya, pag-uusapan natin, Dr. Hartin, mm-hmm. yung mga aabangan nila
1: ayon.
0: For the coming days para sa ating Higala Ay Festival.
1: That's right. At syempre, before that, bago natin pag-usapan yan, syempre,
0: yes.
1: bibigay na namin sa inyo ang ating question of the heart and this Kinky Friday. Ika nga, sabi ni George, magaragaraan na po si
0: magaragaraan na po daw.
1: Sige, ano ba? Ano ba pag-uusapan natin today, George?
0: Dr. Heart, sweethearts, eto, masakit nga ba? Ang first time.
1: Ano first time?
0: Masakit nga ba ang first time? Uh-huh. Alam niyo na.
1: Alala ko dati may commercial sa radyo. First time mo, di ba? Oh, sa TV, di ba?
0: First time. Di ba? Masakit nga ba yun pag first time?
1: Masakit ba?
0: Oh.
1: Ano pag, syempre naman, pag first time mo na mabroken hearted
0: ka.
1: Di ba? Masakit yun.
0: Masakit yun.
1: Pag nasugatan ka, di ba?
0: Oh.
1: Pag first time mo, sobrang sakit nun.
0: Ay, diba? Oo. Mm-hmm. Tsaka masakit din yung ano, first time na pinipilit.
1: Ha?
0: Pinipilit.
1: Ano yung ayaw mo, di ba?
0: Oo, syempre, masakit,
1: masakit
0: yun.
1: Di ba? Labag sa kalooban mo yun.
0: Syempre, oo.
1: Dali, sumama ka dito sa angin.
0: Huwag ganun.
1: Ay, nako. Ang dami naman first time. Sige, bahala na kayo. Ano nasa isip ninyo ngayon?
0: Uh-oh.
1: About sa first time na yan na sinasabi ni George. Masakit nga ba daw pag first time? Yan po ang ating question of the heart. Do text us through our text lines. 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At pwede kayong maki-comment at mag-message dun sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 9:15 ang ating oras. Tuloy tayo. With all your favorite love songs, ito pa rin sa inyong programa, Music from the Heart. Kenny Loggins, For the First Time.

0: 92.7 Heart FM, Kaganti Auto City, 93.7 Heart FM, Bukid Nine. Get 30 minutes after 9 o'clock right now. This time check is being brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And also brought to us by Dunkin, Pasalubong ng Bayan. Still with Dr. Hart.
1: And George.
0: Nakikinig daw kayo sinabi ni Papa Rich. Yeah. We'll be on until 11 o'clock, of course, playing nothing but all your favorite love songs. Right here on Heart FM. This is music from the heart.
1: And on the Kinkiest Friday.
0: Mahimik ka, Dr. Hart.
1: For goodness sake.
0: Tama na.
1: Mamaya eh.
0: Naalala ko lang kasi back in the 90s
1: yes.
0: Eh.
1: Yes. That was the golden era. Lang yeah. Talaga, no? Ng ranch. Where DJs are very English again. Hindi ganun din naman ngayon.
0: Oo naman, syempre.
1: Medyo, ano
0: lang. Diba? Nagre-react si Papa Ruth. Alright.
1: Ha? Ay, grabe.
0: Ano ba? Meron na bang mga messages? Tingnan natin, pag-uusapan natin. Napakaganda. Noong ating pong question of the heart on a Kinky Friday.
1: Madami ang parang nakangiti ngayon. Kasi marami ang nakaka-relate.
0: Sige nga, tingnan nga natin. Meron ba mga messages? May mga papasok ba?
1: Ito sa mga hindi pa nakakaano, Dr. Hart, ha?
0: Ay, meron tayong ano, ha? Naka-post, ha? Hanapin niyo po sa Facebook page ng Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. And dun po yung ating question of the heart. Masakit ba talaga ang first time?
1: Oh, eto, bakit kayo pag Friday active na active talaga? Marami na tayong mga comments agad, Dr. Hart. Mm-hmm. Let's start with Ate Maripel de Quito Ahes. Sabi niya, talaga.
0: Grabe, yung mga comment nila nagsisimula sa ha-ha-ha.
1: Na talaga eh. Sabi niya, talagang masakit. Lahat masakit, lalo na ang iba naman sa kanya. First time mga anak.
0: Sakto din yan. Diba? Kasi parang, first time nga, diba? Yes. Hindi mo pa alam kung gaano yung level ng pain, diba?
1: Yes.
0: Oo.
1: Ako hindi ko pa nararanasan ha, pero according doon sa mga narinig ko, na ang panganganak ay parang 1,000 buto mo. Talagang naka. Wala ka pa, Paro, hindi pa.
0: Akala ko naranasan mo.
1: Hindi pa.
0: Oo. Pero akala ko tatahimik ka lang tapos naranasan mo na pala mga anak.
1: Wala pa. In the future. Oh, sabi nga nila parang

0: libong buto mo ang parang masakit.
1: Oh.
0: Imaginin mo yun.
1: Yan, yeah, sabi nga ni Maribel, di ba? Parang sasabog yung mundo mo. Oh. Grabe naman.
0: Kaya saludo tayo sa mga mothers, sa mga nanay talaga na sakripisyo.
1: Eto ha, sa POV ng isang nanay. Ha? Yes, parang sasabog yung mundo, tapos yung lumabas, pasaway sa mundo.
0: Tapos sasagot-sagutin ka lang.
1: Sasagot-sagutin ka lang. Ay, naku.
0: Ay, naku. Huwag ganun.
1: Alam mo, sinasabi ng ibang nanay, kalamitin mo ibalik this.
0: Huwag yun. Huwag naman po. Lulubo yan sa tiyan mo.
1: Eto naman muna kay Japet Daayata. Sabi niya, depende sa kung anong uri ng first time na yan. Para sa akin, masakit ang first time mong masampal.
0: Ay.
1: Nang yung kinakasama. Iba din to.
0: Huwag naman ganun.
1: Sabi niya, lalo na't di ka sinampal ng iyong magulang, pero sa kinakasama mo, nasampal ka. Shout out po sa Naminaw. Ay, mga taga-cardmasters na heat press department. Ayun. Ay, masakit nga yun. Ha?
0: Huwag naman sa pisikala.
1: Lalo na't pag sinasabi, may tinatawag dyan, mag-asawang sampal. Kaliwat kanan yun.
0: Sakita, oy.
1: Ay, nako.
0: Na-imagine ko palang parang sakit-sakit.
1: Sakit nga na.
0: Oo. Mm-hmm. Pero kasi, yung first time na tinutukoy natin is, alam nyo na.
1: Japet, okay lang yan. Sa first time lang yan masakit.
0: Sa first time.
1: Oh, pag pangalawa, pangatlo, pang-apat, nasanay ka na.
0: Nasanay ka na.
1: Manhid na yung ano mo.
0: Mukha mo.
1: Yung bisngi.
0: Natural blush on nga, sabi nila. Si Sir Efren Waya naman, opo, masakit ang first time. Lalo na sa babae.
1: Mm-hmm. Bakit?
0: First time masaktan. First time nabigo, lalo na kung first love mo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos binasted ka. Ang sakit talaga, na paano ako dun.
1: Nangyari sa'yo. Masakit din ba?
0: Masakit.
1: Parang nasinok
0: ka. Nasinok. Ayun, kapag binasted ka.
1: Oo nga naman. Nasakit sa puso yan.
0: Kapag binasted.
1: Masakit sa heart. Leila Naluan Raz, good morning sa'yo. Maraming salamat for listening sa Heart FM.
0: Ayan, good morning kay Ate Melissa Robete. Ito yung loved one ni Sir Jimmy Colosso ng Evertaxi. Sabi niya, Miss George, Dr. Hart, happy blessed Friday. Para kay Jimmy, husband ko, nakikinig siya ngayon. At mga biyay, amping always, everyday, I love you. Og sa mga taga-Heart FM. Thank you.
1: Boy zone lang ang datingan.
0: Oh, diba?
2: Everyday, I love you.
0: Sana all.
1: 9:36 is our time. Keep your messages coming, ha. Babasahin natin yan. Anong reaction ninyo? Ano ba point of view ninyo? Anong take ninyo dun sa ating question of the heart? Masakit ba talaga ang first time? Our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Pwede rin ha sa mga naka-online, comment on our posts and our messenger. Doon po, pwede kayo maka-message sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 9:37, we'll be pausing for a break and we'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7. It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta sulit deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the fiesta sulit deals.
4: Time for higala.
3: Kaya fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ang

0: Virginia!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Talking about the first time, we got the surface right there with First Time, 1018. Oh, that part of the song. And the time check is brought to us by Pay Online. Talk to payments and secure checkouts with GCash Pay Online. And we're up till 11 o'clock kasama si George and Dr. Hart. Inag-uusapan yung mga unang karanasan. Nare-remember mo pa ba yun? Naalala mo pa? Di ba iba yung... iba yung kilig? Diba? Yan ang pinag-uusapan natin, ha? Good morning sa mga kaka-tune in lang. And let's hear some messages of yours. We got one from Sir Efren Wayan. Happy Friday po sa inyo. Diyan sa May City Homes, Malanang Upol. Happy Friday, Wayan family. Ito naman si JTZ. Ay, gusto ko yung JTZ. Oh, sabi niya, double meaning DJ, ha? Pero masakit talaga pag first time. Like, first love mo, syempre, first heartbroken mo rin. Basta lahat ng first time ay masakit. Kasi hindi mo naman ito naranasan sa buong buhay mo. Ngayon pa lang mismo. Talagang dudugo talaga sa sobrang sakit. Shoutout sa kasama ko dito. Sa bahay na palagi nakikinig sa programa ninyo mula umaga hanggang hapon. Shoutout nila Lols Terry na nagtahi. Sa kanyang kapatid na si Kyle na naglaba. Kay Ate Saysay na sigig pagwapa. Uy, dapat ganun. Ako yung agaw. Ayan na tulog pa. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha. Thank you. Ito naman si Sir Dale. Long Liter Taxi, Valley Green. For the first time, talagang masakit po. But sa bandang huli, masasarapan ka din kahit masakit. Masarap sa feeling magmahal ko talaga. Kaso mga pagsubok lang yan na dapat iisin at labanan para maangkin mo ang katagumpayan at liligaya ka din sa huli kasama niya. Maraming salamat po. Thank you din. Ligang salamat, Sparkle Honda. Good morning. Kamusta kayo sa misis niya? Ah, si Sir, ano to? Si Sir Jimmy. Oo, magandang umaga po. Sana totoo lahat ng sinasabi mo, mahal. Mahal din kita, asawa ko. Ay, kasweet. Sabi niya, kahit maputi na buhok ko, mamahalin kita hanggat sa dili, sa dulo nang walang hanggan, baby ko. Ah, may baby. Ah, sweet talaga. Ang sarap pakinggan. Mami Marilyn Gonzalez, magandang umaga sa'yo. Sabi niya, ang daming first time na may dalang sakit talaga, oh. Para sa akin, eto yon. First immunization ng anti-tetanus noong grade 1. Ang sakit kaya. Kung pwede, tatalon tayo sa bintana just to escape from that. First time na sumakit ang ngipin ko. First time na sumakay ako ng kabayo na lumundag-lundag. At nahulog ako. Ouch! Aray ko, sabi ni Mami. At ang pinakamasakit, ngunit dinigihapon malugday ang first time na panganganak. Naku, ang sakit na halos si Lord Oganta ng Santo sa langit, masangpit jud. Oh, pero dili magihapon makatagam. God-given jud nga tolerance ba? Ha, salamat mami. Thank you so much for always tuning in. I love it when you call me Pretty Gem. Thank you. Ayan yun na yung mga negative na tao dyan. Ayan, yun na yan. Oh, hindi natin sila kailangan, di ba? Oh, sabi ni 5640 sa ating text line, pasensya na ha, sa cellphone ko rin ako nagbabasa. Lahat daw ng first time ay masakit tulad ng una mong maranasan ang mabigo ng pag-ibig. Lalong-lalo na kung masyado mo siyang minamahal. Ngunit sa tanong na yan, babae lamang ang makakasagot from Antans ng Kuman. Shout out sa Langga and Tanogan family sa Don Carlos Bukidnon. Hindi kaya, pwede din kaya lalaki. Anyways, good morning to all of you. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yan po yung ating mga text lines at ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Kasing ganda mo ang umaga. Oo, walang pangit ngayon. Yan naman. Stick with us till 11 o'clock dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Walang sukli.
3: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
11: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukinon. 10:36 ang ating oras. And that was Tahanan by El Mano. And that song was brought to us by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. When you're home, you are home. Home is not a feeling. Oh, home is a feeling rather. All the way till 11 o'clock, kami po yung mga kasama dito po sa Music from the Heart. Now on its second hour. Kaya naman, let's say more. No, the Kinky Friday that we're having. At sa tanong natin, masakit ba talaga ang first time? Naku, mahirap yan. Sa mga, wala pang experience. Bakit na pa yung mata mo? Nakasimangot si Kuya Buds. Anyways, ito yung mga thoughts ninyo ha. We got one from our Facebook page. Sabi ni Angelica Deloso, kanta ba yan? Parang ang. Parang narinig ako. May narinig ako ganyang kanta. Also to my Mai, sabi niya wala nang mas masakit pa sa broken family. Ayan, malungkot yan. Oo. Pero ayan, sa mga sweethearts natin, ano, pwede kayong pumunta dun sa Facebook page natin for you to share your thoughts. Ayan, mag-comment kayo at pwede kayong mag-message din doon sa ating messenger. And speaking of message, let's hear this one from ito, sa ating text line. Shoutout ha sa mag-reunion na Akot Agbalog na family sa Alubihid. Daghang salamat. Thank you for always listening. May mga reunion.
1: May marami nagre-reunion ngayon.
0: Oh, daghan.
1: Balita ko dyan sa May Medina, meron din.
0: Ay! Kailan?
1: Gusto mo mag-plugging?
0: Mag-plugging.
1: Pa, mura lang 30 seconder na yun. Ka. Anong school ba yun? Boy S. Medina National Comprehensive High
0: School.
1: Ayan, magkakaroon sila ng alumni home kami.
0: Si Boy S, mabibisi si Boy S natin. Ayan, sabi ni 6113, shoutout ko sa driver sa jets ko na si Abing, o si Taganas, o sa Pau na si Casino, o si Odino. Lahat ng mga passengers, ha, dagan pong salamat. Nag-ali dyan sa May Taguluan. Thank you.
1: Good morning po sa inyo lahat. Siyempre, lahat po ng taxi drivers na nakikinig po ng Heart FM at ganun din mga matawag nun, DNVS. Maraming salamat ha, sa inyong pakikinig sa Heart FM. Ingat po kayo lagi sa inyong pamamasada.
0: Correct. Ayan ang Tangales family na ikinig din sa atin dyan sa May Barangay 17, Burgos del Pilar. Hi to Mommy Elaine. Thank you po sa inyong pakikinig.
1: Naran pa.
0: Ayan, shoutout kang HPG Jerry na Blackhawk Taxi. Shoutout sa kanyang suki dyan sa May City of Papel Republic, pati sa mga suki nila na customer sa Yin, sa GBA, sa Burberry, sa Avid, sa Jeg, Gucella, Diamond Hand, kay Ma'am Ermelita Quarteros, Laparan Flower Shop, o kay Glamota, kay Marvis School and Office Supplies Trading na taga Balingasag. Good morning!
1: Lahat din ng mga city buses na nakikinig po ng Heart FM, good morning din po sa inyo. Ayan, kumusta bang pamamasada ngayon? Dagan magpasahero ka rin.
0: Ay, medyo parang wala ako kasi holiday.
1: Kadalanan.
0: Oo, mingaw ato kadalanan. Wala masyadong mga sadyante. 1462 Heart FM and to the both of you, Dr. Art and Sexy George. Good morning. Ay, allergy ako dito.
1: Bakit daw?
0: Buenos dias, senorita, senorita. Allergy ako dyan. Wala na. Good morning, Ate Karen. Thank you po sa inyong pakikinig.
1: 1120, hi to you. Maraming salamat for listening always.
0: Good morning.
1: Yeah. Masakit nga ba? Masakit ba talaga ang first time?
0: Oh, maraming nagsasabi na masakit daw. May nag-ano nga dito, hindi ko nalang natuwa.
1: Hindi, masakit naman kasi talaga yan. Kasi first time mo nga eh, hindi mo napaghandaan.
0: Correct.
1: Kahit ano, di ba?
0: Yeah, it's the, yung nasa moment ka na.
1: Oo, yung mga tipong hindi mo napaghandaan. Yung mga relasyong hindi mo in-expect na hindi magiging successful, di ba?
0: Correct.
1: Tsaka masakit lang, hindi yung first time pag nasagad ka, di ba? Di ba, tipong nauubos ka ba? Nauubos yung pasensya mo?
0: Yes.
1: Tumatawa, George. Oh. Ano ba nasa isip mo?
0: Eh kasi totoo naman, kapag nasagad na talaga, syempre yun talaga yung initial reaction.
1: Ha?
0: Oh, kapag nasagad na.
1: Oo. Oh, oh. Talagang, yun na, sukdulan hanggang sa dulo, di ba? Yung ano, yung pagpapasensya.
0: Correct, correct. Di ba? Correct, oo. Akala ko pa naman sana darating yan. Doon pala.
1: Si Boy S na smile. Ano ba nasa isip mo? Kahit talaga ni George, ha? Di ba yung iniisip niyo? Iba din yung ini-explain ko, eh.
0: Eh kasi yung topic natin, Dr. Hart, may nagsabi nga dito, eh. Aha. Yung isang listener natin.
1: Ano daw?
0: Na parang double meaning man yan, DJ.
1: Ha?
0: Sabi niya, double meaning man yan.
1: Aha. Depende na po sa inyo kung
0: yes.
1: saan kayo to.
0: Alam niyo naman, napakinky Friday tayo. Hindi na natin kailangan i-read between the lines. Sabi ko kanina.
1: Pero syempre naman, hindi natin pwedeng pagkitin yan sa LS.
0: Yes. Ang ato is konting ano, konting kalinawan.
1: Kiliti dun sa ano, konting kiliti dun sa mga minds din, sa isipan ninyo. Ay, ano bang mga katikaran?
0: Ayan.
1: Ano bang mga mangyayari?
0: Dr. Hart, we are talking about our Higalaay Festival. Alam naman natin ang Agosto ay we dedicate this to Senior San Agustin.
1: Ayan.
0: At kasalukuyan po ngayong nagkakaroon ng first ever Mayor Claudic Story.
1: Ano yun?
0: Pickleball competition.
1: Pickle? Oh, may pickle? Talaga naman.
0: Oh, may pickleball dyan, ha? Ayan, abangan. At hanggang ano pala to? As per the schedule.
1: Kaya mo yan, George. Kaya mo yan. Marirecall mo lahat. Alam ko naman
0: yan.
1: Eh. Alam ko naman nasa isip mo lahat ng activities ng Higalaay. Kaya lang, sa sobrang dami, di ba?
0: Oo. Ito, basta napa-start sila today. Hanggang 21st. Para magkaroon tayo ng... Sige. At saka ano, bukas din is Miss Cagayan.
1: Ay, talaga?
0: Miss Cagayan.
1: Uy, nakita ko yung mga contestants nung ano ha, nung opening ng ano. Gaganda naman nila.
0: Naku.
1: Pero ayoko tumingin sa nila. Hindi ako tumitingin sa mga ganun eh. Nakakaano lang ako. Nakakahon yung paningin ko.
0: Hindi pwede.
1: Hindi ako pwede tumingin sa mga ganyan. Bawal sa akin yan.
0: Ito pala yung ating ano, Higalaay Pickleball Tournament sa home court yan from August 21 today up until the 23rd.
1: Uy, ang haba ha. Alam mo, balita ko nga dyan, sa sobrang dami daw talaga ng gustong mag-participate at gustong sumali
0: yes.
1: na dun sa pickleball ano na yan?
0: Competition.
1: Grabe, dami talaga nahihiling ngayon sa pickle, ano?
0: Ay, oo. Parang nauso yan ngayon. Tingnan mo, my first ever competition si Mayor Claudic Sewell. And I, the last time that we talked with the City Tourism, nasa mga 80.
1: Ay,
0: 80 participants.
1: Kaya magpa-practice na ako mamaya. Try na ako nito para makasali ako sa sunod.
0: Subukan mo. At ang inaabangan nating street dancing competition, andyan po yan ha, sa August 26. Limkit Kais Center, starting point to Pilay Sports Center. Sa mga gustong pumunta. At kasalukuyan din ngayon na nakapwesto dyan sa may Gaston Park, ang Fiesta sa Kaumahan Agro Fair and Park.
1: Nako, mga plantito, plantita.
0: Yes.
1: Ha? Bisitahin nyo po dyan sa may Gaston Park. Ha? Daming hanggang, mga tanim dyan.
0: Totoo. Hanggang sa katapusan po yan. At alam mo ba, Dr. Hart, isa din sa highlight ng Higalaay Festival, ang Hala Kumbira 2026.
1: Aha.
0: It's a prelude to the 38th Kumbira.
1: Parang kain yan ah.
0: Kainan
1: Kumbira
0: ito. From August 1 hanggang sa katapusan. Diyan po sa Medimkit kay A3O.
1: Ayun. At syempre, activities na rin pinag-uusapan natin, George. Huwag natin kakalimutan. On August 27. Nandiyan po tayo sa Rio Boulevard, ha? Inyong pong Heart FM Sweethearts. Ha? Kami pong lahat, Jason Steele, si Harvey Stone, George, and syempre, inyong lingkod po, Dr. Hart. Ha? Nandiyan po tayo. Kasama natin yung mga banda, mga local bands ng Cagayan de Oro City. Oh, saya-saya na.
0: Exciting yan, ha? Kaya alas 7 ng gabi. Kaya magtipok-tipok tali, ha?
1: Dami pa premyo.
0: Correct, correct.
1: So, prices is right style dyan.
0: At hindi lang pa premium, entertainment din.
1: Ayun, syempre. Sadyag yun.
0: Yes, sadyag. Because it's pista man.
1: Alright, oras natin, 46 minutes makalipas po ang 10 o'clock in the morning. Magbabalik pa kami ni George, ha? Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Good.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. The very first time. Nalalat tayo ng mga ganitong kanta, di ba? Back in the 90s. Robin Beck right there.
1: Sabi nga nila, you can never forget the first time.
0: May ano din ito, may ad din ito, may commercial ito ng kapanahunan ni Harvey's noon.
1: Ni Uncle Harvey.
0: Parang yung toothpaste din yun eh. Ah, diba? Alala mo? Hindi ka pa sila napapanganak.
1: I-search ko mamaya.
0: Kinuwento lang sa akin, ha?
1: Ano yun? Kinuwento lang.
0: Ah, hindi, ano, hindi toothpaste, ano yan, iniinom? Ah, kinuwento lang kasi ni Harvey Stone sa akin yun. Oh, kasi hindi ko na naabot.

0: inabutan yun eh.
1: Iba na kasi inabutan namin. Drinks pala yun. Something drink, ha?
0: Ayan. Anyway, eto, dami pang nagbababate, George. Ikaw na magbusot dyan. Awak mo na ang beat.
1: Eto kay 8941. Sabi niya, mayang buntag, Heart FM. Fly day, holiday sa Talan Sweet. Oo nga, kasi holiday, long weekend. Shout out sa kanya manager na si Amy Olaer, yan Amino Caron. Uban sila Ate Anan, Kuya Ambo at si Kuya Paolo na fresh from Cebu and Mama Rose. More power, Heart FM. From Munsur G.
0: Ay, mga tagaan to. Mga taga Bloomingdale.
1: Taga Ipuna.
0: Oo, taga Ipuna. Hi po sa inyong lahat. Ayan.
1: Ayan. Sabi ni Lady M.
0: Hello, Lady M.
1: Sabi niya, sa lahat ng mga heart natics, good morning. Para sa akin, George and Dr. Heart, it's painful to fall in love sa unang pagkakataon tapos malalaman mo di pala totoo ang nararamdaman.
0: Agoy!
1: Para sa'yo. Nang ang sakit kaya, oo, tama ka. Parang tinusok na martilyo ng karayom na milyong-milyong beses.
0: Ay,
1: thank you, Lady.
0: Uh-huh.
1: Oo nga, no.
0: Grabe, ano.
1: O, ikaw yung una nagmahal tapos nalaman mong, ay, hindi pala ako.
0: Yan yung tawag dyan, my first broken heart.
1: Yeah.
0: Diba? Kanta rin
1: yes.
0: Yan.
1: So, narinig ko.
0: Cause it's my first broken heart.
1: At nag-blending po.
0: Ha, diba?
1: Ito naman mula kay Mommy Amy.
0: Mm-hmm.
1: Oh, 5574, I to Mom Roxanne Macha, get well na. Ay, oo, oh, mamaya sa KL Clubhouse, ha? Mm-hmm. Magkita-kita tayo dyan. 7 p.m. Retro Nights. Ayan, Lori Marzacana.
0: Ay, mamaya na ba yun?
1: Mamaya na yun.
0: No, mamaya. Retro Nights. Oh, ay, talaga.
1: Punta tayo, party-party tayo.
0: Mm-hmm.
1: 80s and 90s.
0: Sarap naman yan.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kapanahunan ni Harvey Stone uli yan. Oo, oh, na 80s, 90s.
1: O kasi mga nasa Justin Bieber ka na. Ayan, Lori Marzacana, Wilma Osorno, and BBQ Family. Grabe kainit yun. Yes, tama po kayo. Mm-hmm. Mag-ingat po kayo, ah. Maraming salamat. At eto naman mula kay 7913.
0: Mm-hmm.
1: Ang sarap pakinggan ng mga music ninyo. Pero di ko alam bakit tumululuwa ko.
0: Mm.
1: Nang di ko namamalayan.
0: Ayun.
1: Ayun.
0: Kim Mile, hi to you. Maraming salamat for always listening sa Heart FM. Talagang suking-suki yan.
1: Good morning.
0: 1120, hi to you too.
1: Hi. Ayan. Eto naman mula kay teka lang, Dr. Hart. 7517.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, pabati po sa Arellano family, Balasabas, coming from Manzano, Samuel, Maramag, Cristal. Lagi po silang nakikinig.
0: Mga taga-bukid nun.
1: Oh, mga taga-bukid nun.
0: Good morning, maraming sa... Bata, nabubuyoy.
1: Nabubuyoy
0: ako lagi ba?
1: Bakit kaya yan? Ako nga din eh.
0: Mm-hmm.
1: Oh, hi, Ate Carla Toledo. Ayan, mga Zumba momshies natin dyan sa Bloomingdale, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ayan, mga sweethearts.
0: Alright. Ayan. Ay, eto na nga pala. Mabati pa sana ako. This is it, pansit. Oras na para sa ating The Price is Right Overload. Isang winner uli ang mananalo ng groceries at ganun din, syempre, ng bugas, ha? Kasi nga, The Price is Right nga, eh. Eto na, paikot tayong ruleta, George, kung saan magagaling yung ating winner for this hour. Alright, tumigil sa...
1: Dito tayo, Dr. Hart, sa... Uy, driver category.
0: Driver! Naku, ang dami niya nila. Ang dami talaga nakikinig na drivers ng Heart FM.
1: Correct.
0: Alright, sige, bunot tayo mula sa drop box ng drivers.
1: At ang aking nabunot ay taxi driver pala ito.
0: Mm-hmm.
1: Taxi driver mula sa Norman Transco Taxi. Congratulations, Douglas Dasir.
0: Douglas Dasir ng Norman Transco Taxi. Congratulations sa'yo. Nanalo ka ng bigas at ganun din ng groceries. Of course, ang pangaba dito sa ating The Price is Rise Overload. At syempre...
1: At the Price is Rise Overload, edit po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: A minute after 11 o'clock, magbabalik pa ang pambalang George and Dr. Hart on our final set. Dito lamang sa programang Music from the Heart sa Pangabayan. The most listened FM music station in Cagayan de Oro City. Kami po ang 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: It's Fiesta Time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
7: Time for higalaan.
6: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Yeah, that's the way it is. Masakit talaga pag first time.
1: Pero alam mo, aside sa masakit yung Dr. Heart, memorable, core memory, lahat ng mga
0: ay, talaga?
1: First, di ba yung first time mong pumunta sa ganitong lugar, first time mong kumain ng ganitong pagkain, at first time mong maranasan ang pag-ibig.
0: Ayun. Kadalasan daw kasi talaga, George, masakit o mahirap ang unang beses sa kahit anong bagay. Wala akong tinutumbok, ha? Sa kahit anong bagay. Kasi maraming shinare sa atin yung mga sweethearts natin, di ba? Yan po'y dahil sa kaba. Kawalan ng karanasan. Kasi nga, first time nga eh. Wala kang karanasan. At ang pagiging bagong reaksyon ng katawan o isip po natin sa isang hindi pamilyar na sitwasyon. Hindi pamilyar na bagay. Na pumapasok sa ating sistema.
1: Yung parang, ano to?
0: Diba? Kasi hindi mo nga alam.
1: Yes, hindi mo alam.
0: Diba, bago ka palang nakikipagrelasyon. So,
1: yes.
0: Bago yun sa'yo, diba?
1: Lahat parang, ganito pala yun.
0: May bago kang gamit, may bago kang toy. Bigla ka naipit, diba? Nasaktan ka. Abay, masakit talaga.
1: Abay, masakit yun.
0: Kaya dapat ang payo ni Dr. Hart ay maghinay-hinay po tayo sa mga bagay na bago po sa atin.
1: Wag nating madali. Inhinay-hinay lang.
0: Diba?
1: Yung Biyernes talaga natin.
0: Naka! George, ka ba masakit yung una?
1: Ay, syempre. Oo naman. Syempre, at saka ano nga eh, parang, alam mo yun, nagiging, eto, nagiging ano siya doon sa iyong standard sa buhay. Ay, kasi una mong naranasan, so parang, you know better the next time. Parang ganun.
0: Ay nako. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga messages at ganoon din mga reactions doon po sa ating question of the heart. By the way, 1120, happy 9th to you. May nagpapabati. May nagpapabati.
1: At ano pala ito, may humabol si HPG Jerry. Shoutout natin ang lahat ng HPG. So ingat kayo ha. Sabi nga nila kanina, medyo ano daw, mingaw. May pusa
0: sa kanilang mga taxi at ganun din sa kanilang mga sasakyan.
1: Pero magkakaroon din.
2: Mingaw
0: nga kadalanan ngayon. Kasi holiday. Eh, diba? Yung iba naman, grabe laag ngayon.
1: Yes,
0: kasi nga,
1: higalaan.
0: Kasi nga, ano din, ano tag nito? Long weekend. Yung iba nag-out of town.
1: Yes, Salunis pa yung klase. Salunis pa yung backstore. Keep us in the background, ha? Kung saan man kayo pumunta.
0: Speaking of back, he'll be back this afternoon.
1: Mamaya, yes. Alauna hanggang alas 3 po tayo para sa Dear Heart. Abangan.
0: Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 na till 1 o'clock in the afternoon. Again, maraming salamat, ha, sa pagsama sa amin dalawa ni George sa loob po ng 2 hours. Of course, great music and napakasarap na chikahan dito po sa ating programang Music from the Heart. Again, this has been your Dr. Heart
1: and George.
0: Manatili pong nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Always remember, we heart you. Bye for now. Hindi ba? Inoop na ako ni George. Papaalam ka na rin.
1: Take care, everyone. Happy Friday.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin sweethearts. We've got 40 minutes after 11 o'clock. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta mga sweethearts? Kumusta ba yung bunga ng araw ng Friday natin ngayon? Maganda ba yung gising natin? Did we wake up on the wrong side of the bed? Nako, wag naman sana, di ba? Dapat happy tayo ngayong Friday kasi ang daming ganap ngayong Friday, ha. Of course, mamaya ano po yung ating retro nights diyan po sa may KL. At saka mag-update tayo maya-maya lang po, ha, sa mga happenings natin dito sa CDO during our Higala Eye Festival. Kaya mag-enjoy tayo. Welcome po sa lahat ng mga bisita natin coming from all over the world. Diba? Welcome po dito sa ating Golden Friendship City of CDO. Cagayan de Oro, ha. Happy happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga nasa bahay lang ngayon, enjoy na enjoy sa mga kinakain nila. At saka yung pinaka the best part talaga after is yung dessert, di ba? Naalala ko tuloy yung dala dito ni Mommy Marilyn na ano ba yon, yung tapioca. Ako, ang sarap, di ba? Perfect na perfect sa mainit na panahon. Tsaka ang daming-daming ice. Dapat Z-ice din, ha? Yellow. Oh, at saka very very creamy na dessert. Ako, ang sarap naman, di ba? Kaya batiin natin yung mga masasarap na mga luto ng mga eateries natin, ha, na suking-suki dito sa Heart FM, yung Tisha Eatery. And of course, batiin na natin yung kanyang Mr. Rider. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan, ha, sa may Santa Cruz Village. And of course, ang Scarlett Nicole dyan din po sa may Patag. Happy happy listening din ang mga yung pagluto-luto kay Kuya Lito. And of course, kay Ate Chacha, ha, sa may dyan po sa may Bulua. Yung karinderya nila dyan. Happy happy listening po sa inyong lahat, sa lahat ng mga kumakain, ha. Yung mga nasa yung mga nagtatrabaho ngayon sa gobyerno, yung mga LGUs natin, yung nasa bahay lang, enjoy na enjoy. Saka ito po yung umpisa ng long weekend. Ang sarap-sarap talaga, di ba? Happy happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Bukidnon. Happy happy listening kay Demsoy, of course, JRS Maramag, yung mga sweethearts natin dyan sa may Kibawe, Bukidnon, at saka dito sa may Quezon. Of course, ang Maramag, di natin kalimutan yan, ha. Kay Silver, happy happy listening sa imo, Silver, ha? Maraming maraming salamat sa pakikinig always. Send my regards sa mga kasamahan mo dyan sa may Melodia Pharmacy. Shout out, ha, especially sa owner, ha. Gusto kong ma-meet yung owner niyan, ha? Ano bang pangalan ng owner, Silver? PM mo nga sa akin, ha? Oh, tsaka bibisita kami ni George dyan, ha? One of these days. Ate din mga sweethearts dyan sa may Marketplace Agora. Shoutout po sa inyong lahat. Ang siya oras natin, 11:43 na. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na. Makabuhay.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Hey, it's midday.
6: Feel your heart
5: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: Yung mga nag-enjoy ha, yung mga nagpabukid ngayon. Ako, ang sarap-sarap, di ba? Dapat balik tayo sa nature. Oh, pero yung iba, wala naman talagang choice sila. Kaya magtambay na lang muna sa mall. Kasi ang init-init sa bahay. Oh, especially yung mga nasa boarding house ha. Yung ibang pasimple lang, pumupunta sa mall. Oh, bili lang ng ano ba? May benta bang ice water yan? Parang yung kanta ng Yano, di ba? Yung SM. Grabe. O, makakutoy sa tiyan. Anyway, kay Ate Chacha, happy listening sa inyo. Yeah, totoo. Mongo's Day po ngayon. Shoutout po ha sa Tracy's Eatery. At saka yung mga kumakain ngayon dyan sa may westbound terminal. Yung mga pabiyahe natin, mga sweethearts natin. Ingat po kayo sa biyahe ha. At saka yung mga drivers natin. Dapat mag-ingat din sila. Kasi yung daming mga pasahero, di ba? Tsaka grabe talaga yung yung sa init, kainit sa panahon, pati yung ulo ng driver na umiinit na rin. Sing init ng makina ng kanyang minamaneho. Anyway, shout out. Sana hindi naman, di ba? Shout out sa ating mga Donsals drivers, yung mga bus drivers natin. Happy listening po sa inyo. Ang Pabama Bus. And of course, para hindi magtampo ang ating mga Orotsko. Mga love natin yan ha. Yung mga drivers natin at saka yung mga pao nila. Shout out po sa inyong lahat. Mommy Marilyn, mga yung pagpaniood to sa Imodi ha, Sir Efren Uwayan. Happy Friday. 11:56. Ako'y magbabalik pa right after the short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go.
1: This is Heart 92.7.
2: Pinakabarato nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user
4: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Humingi ng paumanhin si Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarix Uy sa mga residenteng naapektuhan ng road clearing operation sa paligid ng Cogon Market noong nakaraang linggo. Ayon kay Uy, nauunawaan niya ang sitwasyon ng mga vendor na umaasa sa pagtitinda sa mga sidewalk bilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Gayunman, sinabi ng alkalde na hindi maring ipagwalang pahala ang mga umiiral na batas at ordinansa na naglalayong mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nangako rin ng alkalde na susuriin ang naging proseso at gagawin ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak na mas maayos at mahinahon ang pagpapatupad ng mga susunod na clearing operation. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM kagayan, your 93.7 Hot FM Bagidon, Honest Natin Sweethearts, 23 minutes after 12 o'clock. Time check brought to us by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. And final hour na po tayo ha sa ating programang Heartbeats on a Friday. Thank God it's a Friday. Thank God may ulam tayong munggo. Oh, happy listening once again, Kathy Cha. Ang sarap naman ng munggo. Maraming salamat ha, yung pinadala nyo dati ha. At saka batiin natin yung mga friends ni Mommy Marilyn. Nakikinig sila sa atin ngayon. And of course, pupunta sila doon mamaya sa ating retro nights ha. Kita-kits tayo mamaya ha. Yung mga Candy Clan at saka yung MCH Angels. At saka kaya Doc Norma R, Marife, Lota, Josephine. Happy listening po sa inyong tanan din ha. At happy listening din mga yung pagpaniud to sa lahat ng ating BBQ family dyan sa may kamamanan. Shout out kay Roxanne Macha, kay Mayor Miles, and sa kanyang brother si Joaquin. Busy sila mix sa ano to yung mix nila? Pintal. Sa BBQ family, Lola Amy, I'll see you later ha. Of course, mag-enjoy tayo doon ha. Tsaka yung mga wala nakatuod kung asa, o PM lang si Harvey Stone, kundi kaya si si George, para at least malaman nyo kung saan yung KL Clubhouse doon po sa Uptown. Alright, 12:24 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Once

0: 92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bukidnon. And oras natin, 12:51 na po, sweethearts. Jessie with Zoom. Hindi masyadong klaro, dapat i-zoom. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening sa ating sweethearts dyan sa may Ipunan, ha? Oh, mayong-mayong pagpaminaw kay Ma'am Rose Baranda. Diyan po sa may Shrimp Alley, sa may Regency Ipunan. Ay din, shoutout kay Ma'am Janice Moralde of Jundorf Bara. And syempre naman kay Joseph Fernandez of Chooks to Go. Diyan po sa may Tumasako, ha. Yung mga lechonero din natin, ha. Yung mga lechon manok, ha. O naka-Heart FM, sino man kayo? Paramdam kayo sa akin. Mag-text kayo, ha. 0917-1579-927. 0961-8924-927. At saka, sumali kayo sa ating on-air greetings mamayang gabi po, ha. Alas 7 hanggang alas 9 po. Dito lang sa Heart FM, yung programa nating Heartlines. Alright? Huwag niyong kalimutan yan. Mamaya yan. Mondays hanggang Friday po, yung ating programang Heartlines. Gabi-gabi po yan, ha? Bibunas gabi, di ba? At, of course, mamayang gabi kita-kits po tayo sa ating Retro Nights, ha? 7 p.m. Diyan po sa may KL Clubhouse sa Uptown. Ito na ang biyaya ng bigas ng handog ng ating The Prices Rise Overload. Ito na, pinapaikot na natin ang ating ruleta para bibili muli ng maswerteng winner ng bigas at grocery item. Dito tayo huminto sa may Ipunan. Bunot na tayo dito. Eto, congratulations, ha. Winner natin from Barangay Ipunan, Tito Sano Jr. Tito Sano Jr. ng Barangay Ipunan, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. At saka yung winner natin kanina, si Rito Yabot ng Barangay Lapasan, dyan sa may Bacong Street. At si James Galanida ng Bloomingdale Phase 3. Congratulations din sa inyo. Pakikuha na po ang inyong premyo dito po sa ating sa aming istasyon. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenza Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 12:53 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Labihan na ba ka busy sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Atean. Maski unsa pa ka busy, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukid Noon. Hindi ko talaga alam kung anong isasagot ko. Kundi rin lang ikaw, unboot? Till 3 o'clock, George Paul. Dear heart na, ngayong mainit na Biyernes. Sobra, hindi kakainit, oy. Huwag na masyado magpalabi, ha, na magtambay sa labas. Magpabugnaw din, paminaw sa Heart FM. At eto, batiin ko lang, isang hi and hello ako kay 3363. Silence after disrespect isn't weakness, it's restraint. Some people don't deserve a response. I like that. Some people choose to walk alone, not because they want to, but because betrayal taught them. Solitude is safer than fake loyalty. Where are you getting this? Si ano to, Junros eh. Hugot mo ngayon, ha? Hi sa inyo dyan sa JL Flower Shop sa may bulwa, ha? Shout out ko kay Kagawad Nolan from Lagunglong. Maayong hapon. May hapon, Wad. Nagang salamat sa pagpaminaw. May request din si 0153. Sige, I'll try, ha. Good afternoon sa inyo dyan. And as promised, mga sweethearts, we gotta know, how are you? Higalaay? Are you enjoying the higalaay so far? Eto na. Oh, let's hear. Ano ba ang mangyayari? Ano ba ang nangyayari? Ano ba ang expect natin this coming day or today? Make it today at mga coming days. We got our events for today. The 15th of Mindanao Fashion Summit. Diyan po sa Ayala Mall. Ay, eto yung mga nag-pickleball dyan, ha. We got our first Mayor Orlando Clark Sui Higalaay Pickleball Tournament. From August 21 to 23. Nasa home court sila. And mamaya din, CDO National Horse Show and Competition. I think that's ongoing now. Diyan sa may fronting in Taliu Subdivision, Zone 7, Makapagal Drive. Kaya pala, kanina. Oh, sa mga favorite, yung mga judo. And anything about that, we got PSC, PJF, National Judo, Kata, and Team. Diyan naman sa may Barangay Nazareth Gymnasium. Yan, kasalukuyan niyang ginagawa ngayon. And of course, from August 1 to 31 naman, ayan padayon dyan sa may fiesta sa Kaumahan Agro Fair and Garden Show headed by the City Agriculture Office. Punta na kayo sa Gaston Park. Dagang kimo mapalit. Favorite mga plantito-plantita. Diba? At ang, syempre, isa din sa highlight ng ating Higalaay Festival, ang Hala Kumbira. This is a prelude, ha, to the 30th Kumbira. Diyan naman sa fiesta promos at participating establishments sa iba't ibang malls, no? From August 1 to 31 naman yan, mga iba't ibang pagkain showcasing the local and special dishes from our city. At ang festival market, from August 1 to 30 yan, dyan sa may Rio de Oro Boulevard. At ang photo contest from August 1 to 30. Bring out all your best shots for the Higalaay Festival. Diba, bibo kaayo? Actually, we got 53 events, more than 50 events for you for the Higalaay Festival. At huwag kalilimutan yung mga major events, ha? Yung mga core events. At isa po sa parallel events ang ating Chada Saya. That's gonna be on the 27th. Magkita-kita tayo dyan sa Rio de Oro Boulevard, 7 p.m. ha? Huwag kalilimutan yan. All your favorite local bands and of course your favorite local ito, mga Heart FM DJs and crew, andyan po kami. Magkakasayaan tayo dyan sa Higalaay Festival Chada Saya. Magbabalik si George. You better stay and dito lang kayo sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas Gas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Kagendiorove 93.7 Heart FM Bukidnon. 5 more minutes before we hit 3 o'clock. It's my time. It's my time to wrap up the show and say goodbye to you all. Dagang salamat. Thank you for accompanying me for the rest of the program. At bukas. Ay, mamaya pala. Mamaya na yun. Yung retro night natin, ha. Magkita-kita tayo dyan sa Kale Clubhouse. 7. Free entrance. Entrance lang po yung libre. Laruin lang natin yan. Let's party with all the hits of the 80s and the 90s. Hi to Sir Eddie Kenya at sa mga sweethearts natin dyan po sa my Noisky Food House. Batiin ko lang yung mga magaganda at gwapong staff dyan, ha. Sina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylin Yamoso, Jess Aquina, at si Apple, at si Grace. Ay, gandagang salamat. Good afternoon, nakikinig po ako. Hi to Rose ng Carmen, 0153. Nagang salamat. Pabati po sa may Arellano family, Balasabas, coming from Manzano, Samuel, Marama, Cristal. Palagi po kami nakikinig sa inyo, mga motorela drivers. So, dagang salamat. Ingat po kayo sa biyahe. At si Demsoy ng Maramag. Happy afternoon sa inyong lahat. O siya, I will be turning you over to Jason Steele. O kasi heart afternoon drive na. Alas 3 hanggang alas 5. O, with Jason Steele yan, ha. At magbabalik naman si Harvey Stone mamaya. Alas 7 hanggang alas 9 para sa Heartlines. O, stick with all the programs dito sa Heart FM para pampa papa good vibes sa mainit na Friday. Ha? Ha? O, sa mga mensahe din ninyo, si Jason na din ang magbabasa. O siya, bukas, Sabado. O, special natin, ha? Yung weekend edition na Music from the Heart. Alas 12 hanggang alas 3. Catch me on those times. Siyempre, same frequency. This has been George. And manatiling nakatutok dito lamang sa Heart FM, ha? Ang radyo ng heart ko. Bye! Enjoy your weekend. Take care. Mwah!

0: This is Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Tiniyak ng Police Regional Office 10 o PRO 10 ang pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan sa Northern Mindanao kasunod ng panibagong in-campus shooting incident sa Zamboanga. Ayon kay PRO 10 spokesperson Police Major Joan Navarro, hindi dapat manaig ang takot at maging hadlang sa pag-aral ng mga kabataan. Hinikayat naman ni Navarro ang publiko, lalo na ang mga school personnel, estudyante at mga magulang na agad report sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang kilos upang maagapan ang posibleng insidente. Binigyang diin ng PRO 10 ang kahalagahan ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga paaralan, komunidad at pulisya upang mapanatili ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: 92.7 Thunder FM again, the Order City, 93.7 Thunder FM. Boogie Dawn, we got 15 down 3 o'clock. Gabriella, and it's Cat's Eye for you. The answer was brought to you by Shopee. Enjoy Sunny Data Deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na. Perting inita, mga sweethearts. Pero nag-iinit na rin ang aking damdamin na magbigay sa inyo ng mga favorite hits ng ating mga music all the way till 5 o'clock. Ngayong araw na ito ng Friday afternoon.
1: Kumusta mo, diha?
0: Wala naman pasok, di ba? That's why medyo mingaw ang ating mga pagbiyahe sa ating mga drivers. Pero, pahulay para sa lahat ng mga students natin, para sa lahat ng mga, alam mo na, mga empleyado ng gobyerno. Sana all, walang pasok, mag-holiday. Pero tayo siyempre, entertainment tayo. The show must go on. Tuloy-tuloy lamang tayo. Hindi pwedeng hindi namin kayo mapasaya. Kasi naman, kapag holiday, nako, kailangan namin kayong bigyan ng, di ba, kasiyahan. Yun na nga mismo yan. Eh siyempre, ano pa nga ba magpapasaya sa atin? Unang-una, yung ating mga beautiful music. Tapos pangalawa, lalo na kapag busog ka. Paano ka ba mabubusog? May bugas ka, may sudan ka. O, kaya naman, daladala ko na yung mga bugas at saka groceries natin, ha? Meron akong bibigyan ng bugas at groceries sa programang ito. All you have to do is be with me. Be part of the program. Ako po si Jason Steele, by the way. Sige na kong tabi na niyo. Hindi niyo pa ako nakikilala sa mga bago. Pero sa mga luma na, sumuna. E-text mo naman ako. 0961-892-4927. Again, it's 0961-892-4927. Hindi naman kaya 0917-1579-927. It's 0917-1579-927. Commercial break muna tayo saglit, ha? Saglit naman to. Sobrang bilis na. Magbabalik tayo a bit more. Mga sweethearts, maayong mainit na hapon, ha? Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. Heart.

0: Sabathana FM का क्या है और इसे नहीं 3.7 Sabathana FM की नॉन ए yeah that's air like the steam for you with pa no that's that dalangin isang magandang hapon po sa lahat ng mga nag-ampo niya eh mga nag-ampo na sana may mabog siya ano may makaun-kaun ba diba? Alam mo naman sa mga ganitong mga araw na kung saan idadapo na yung abente. Diba? Tapos ilang araw na lang, ilang araw pa, I should say, o ang sweldo. Yung mga tipong ganitong mga pecha. Ito na yung tinatawag natin na padulong na o sa depeligro na pecha. Kasi ang peligro yung mga 25, 26, yung mga ilang araw. Pero mga ganito, sa panahon ngayon, diba? Talagang mahirap ang buhay. Abente pa lamang, kahit limang araw pa lamang nakakalipas mula ng sumweldo. Ang tawag na talaga dyan, eh, peligro na rin. Ikamay na lang dyan na supply. O kaya medyo nananalangin na sana may mag-sponsor ng pamerienda. Yung mga may trabaho pa rin kahit holiday, congratulations. Isa ka sa mga uliran na empleyado at talaga namang napakasipag, I should say. Diba? Siyempre naman, kapag ganitong holiday, yung mga patuloy na nagtatrabaho, yung mga patuloy na naningkamot, aba! Ay, saludo sa inyo, no? Ay, ano pa nga ba? Yung mga drivers natin, wala ding holiday yan. Actually, they hate holiday. Kasi siyempre, pag rumatsyata sila sa mga lansangan, rumatsyata sila sa ating mga kakalsadahan, eh alam mo na, mingaw, walang tao, wala yung mga students natin eh. At wala din yung mga maghahatid doon sa mga students. Right? Kaya ganun ang nangyayari. Mingaw. Pero padayon kaya po na. Bahalag mingaw. Basta padayon lang ang mapaningkamot natin. Wadwad kaya po. Dati ba Revel? Mula dyan sa Waylapasan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hi Jason. Bahalag init. Bahalag init. Basta mga pita. Kapes Live, sabi niya, please ma-shoutout daw ang buutan niya dentist kay Doc Ivy. Thank you, Doggy, sa pag-clean o pag-restore sa akong teeth. Beautiful na sabgayo ko ang akong smile. Ay! Oo nga, no? Sana nakapagpalinis man lang tayo. Si Doc Ivy. Siya ba yan nandun si Doc Ivy? Ha? Si Doc Ivy ang ating maganda at mabaita dentista. Magandang hapon. Maulan na hapon. Talaga ba? Saan bagay yan? Tem sa Robles. Sa Bukidnon Guru to. Malamang lakas ang ulan eh. Pinadala niya tayo ng video. Eddie Kini, magandang hapon din. Maraming salamat sa pangikinig. Yan, thank you. Kung ano man ang inyong mga ginagawa sa oras na ito. Galas Family, Tatay Nicolas, magandang hapon din. At kay Mami Elaine, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Shoutout sa driver ng sa Jetsco Bus. You know. Magandang hapon sa inyo. Kay Abing Ogtaganas. At saka sa pao na si Casinio. At Odino. O sa among inspector na si Limuel Maestrado. Pati na rin daw sa mga pasahero din eh. Namina while nag-ali sa may Taguluan. Hala, saan biyahe ninyo? Alam mo, papunta dito si Dio, ano? Sa Jetsco. Yun na nga yun. Sige, amping ha! Kapag bumibiyahe na, mag-ingat-ingat kayo. 32 minutes na, 3 o'clock, mamaya-maya ng konti, magdodraw na tayo ng ating winner ng bugas at groceries. Mainit pa ng paligid, mainit pa rin yung pamimigay natin ng mga papremyo. Kaya walang dahilan para maglipat, sweetheart. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko!
1: This is Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.

0: 92.7 FM ka gaya the other city 93.7 FM ka gaya 42 after 3 that's a sort of pop set the boys dance was brought to you by CDO Idol Hot Dog may panalo na with this cheesiest idol cheese thing ever versus previous formulation hey good afternoon kina sandali ha sabayon happy Friday daw sabi ni Efren oh Efren magandang hapon sa iyo maraming salamat ha happy Friday sa inyo weekend nga pala no Friday nga pala ngayon di ba parang kailan lamang nag-long weekend din tayo last week. Tapos, eto na naman, long weekend na naman. Sana all may long weekend, di ba? Hindi ba bang Friday pa lamang, it feels like, uy, rest day na. Di ba, ganun tipo, ano? Friday pa lamang, it feels like, uy, relaxation day na. You got your plan already. Alam ko, yung mga mahahaba ang weekends dyan, siyempre pa, nako, malamang naka-escapo na to. Mga nakaalis na to ng city. Yung iba sa inyo, siyempre, mainit dito sa CDO eh. Maybe you got your plan to go out of the city. O kung hindi naman sa inyo eh, magsisiming-siming muna, ano? Siyempre eh. Mas gugustuhin mo magsiming sa labas muna ng syudad. Mas masarap dito yung mapunta muna tayo sa mga bundok-bundok, ano? Para mas malamig-lamig. Kasi kung pumunta ka sa dagat, mainit din eh. Igang-gyapon. Oo, so mas masarap yung suba-suba naman ta. Oo, kasi malamig-lamig yun eh. Diba? Oo, magandang hapon muna. Teka lang, i-shoutout natin lahat ng mga nakikinig sa atin sa may Kogon Public Market. Ha, magandang hapon po sa inyo. Sa lahat ng mga nagmemaryante dyan. Uy, kumusta naman kayo, ha? Oo, sana all. Oo, nasa kaparehas na sitwasyon na ninyo. Yung mga gumunguya na dyan sa may Kogon Public Market. Ang Marlong RM Station, maraming salamat. That's so friendly. Kapag ganitong sobrang init ng panahon, ano? Pero taod-taod gamay. Lami na saan. Higa pag RM by. Nako ha. Unique Foods. Binabati natin ang isang magandang hapon din. Maraming salamat sa inyo po yung kinig. Sana'y maganda ang inyong mga afternoon dyan sa may Unique Foods. Ha? Salamat ha. SMK, ukay-ukay. Magandang hapon sa inyo lahat. Mga sweethearts natin. Hala, sige. O kaya. Sa lahat ng mga namimili. Nga naman, pagkatapos mong pagkatapos mong manggaling sa ibabang bahagi ng palengke, pag umakyat ka naman, nandiyan naman yung Novo Department Store. Lakas din na monitor yan. Now, sa may parting yan. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga tropa natin dyan, ha? Yan, thank you. Talaga naman, oh. Wala rin awa. Teka muna, break time na. Mm-hmm. Hey. Salitan na ng pagbe-break time. Hey. Ganyan sila dyan sa may Novo Department Store. Maying hapon sa tanan. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Yun o! Beth Salon, good afternoon also. Kamusta kayo lahat dyan? Maraming salamat. Sana'y maganda rin ang inyong mga hapon dyan. Sige, saglit. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Patayon na mga sweeter sa pagpaminaw. Walang libatan. Manatiling nangiginig. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7
2: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
3: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.

0: 92.7 FM que ganan de Odyssey, 93.7 FM que no diga 13 minutes after 4 o'clock. Taylor Swift, Up Alive, that song was brought to you by Duncan, pa sa lubong ng bayan. Sweetheart, ay nami update diha sa inyong area. Ano nang update sa inyong mga kalagayan sa mga oras na ito? Teka muna, sa lahat po na mga nasa bahay lamang nila, hindi po bang teka, ano bang maluto natin ngayong hapong ito? Ha? Teka muna, pag ganito bang nagluto kayo ng merenda, mga alas 4, tapos maya-maya, bibilan lang kayo ng ilang oras, 5, 6, 7, ako, dinner na naman. Di ba? Parang malapit na malapit na sa dinner. Ha? So, ang gawin nyo na lang, preparation nyo, ang i-prepare nyo, eh yung pagkain na para sa hanggang dinner na. Para matipid. Di ba? Ganun yun eh. Magtitipid ka, kailangan na merienda mo tawid na hanggang dinner. Right? Para economical. Sa last hour natin, ako po, meron tayong drum mamaya, ha? Abangan natin yung ating bugas at ang ating groceries, mga sweethearts. Papadayon lang, ha, sa inyong pagpaminaw. Ano man ang mga ginagawa ngayon, hinto muna kapag nag-drum na tayo. Para at least malino ninyong mapakinggan ang inyong mga pangalan. Baka ikaw na mapalad na mag-uwi at mabunot para sa ating bugas at sa ating groceries. Pero teka muna, speaking of bugas at groceries, ha, ito yung mga pangalan ng mga nanalo pa ng bigas at groceries, ha. Kaya naman, pag nabanggit ko yung pangalan mo, pumunta ka dito at mag-claim ka, ha. Pumunta ka dito, magdala ka ng invalid ID. Congratulations kay Reggie Orias ng Barangay 7. Reggie Orias ng Barangay 7, congratulations. O Reggie, nakadaog kang bugas at groceries, ha. Ganun din itong si Maria Cheryl Subibi ng Lapasan, Bacoonga Street. Ulitin natin, Cheryl Subibi ng Lapasan, Bacoonga Street. Congratulations, nakadaog sa gagbugas at groceries. Si Lori May Pagobo ng Lapasan, Agora. Lori May Pagobo ng Lapasan, Agora. Congratulations. Ganun din si Edna Pada. Edna Pada ng Barangay 26. Uy! Congratulations, Edna Pada, ha? At si Levi Daniel ng Apovel Bulwa. Yung mga nabanggit yung mga pangalan, hindi pa po yun winner para sa oras na ito. Kumbaga, winner po yun ng mga nakalipas sa mga draws. So, pumunta kayo dito kung narinig mo yung pangalan mo, ha? Alik na. Valid ID lang para mag-claim na muna ang iyong papremyo. Alright, we get 14 minutes after 4. Masaglit lamang, few reminders lamang tayo. Pagbabalik natin, we get something from Lady Gaga, Peter Karma at marami pang iba. Ay, mahapon sa tanan. Ako pa rin si Jason Steele, ha. Padayon na sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
0: Oras 4:14, time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
5: Time for higalaan.
4: Kayang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
6: Shout to the heart!
7: Can you feel my heart?
8: This is...
1: 92.7. This is Heart 92.7.

32.7 FM Cagayan de Oro City, 33.7 FM Poquinon. Hey! December Avenue for you and 3 more minutes before 5 o'clock. I guess that's about it for me. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga nakasama ko since 3 o'clock. Medyo kumulimlim yata yung langit ha. Medyo nagdagum-daguman ba? Pagkatapos ng isang mahabang mainit na maghapon. Enjoy the rest of your Friday, mga sweethearts. Happy weekend! O, i-follow nyo ako ha sa aking Facebook page. Jason Space Heart FM. Ha? Tro. That's a Jason Space Heart FM. My name is Jason Steele, mga sweethearts. Oy, magpadayon lang sa pangpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Bumuo ng Technical Working Group o TWG ang mga kinauukulang ahensya sa Northern Mindanao bilang paghahanda sa 2026 National Statistic Month o NSM sa darating na Oktubre. Ayon kay Philippine Statistics Authority 10 Director Janet Aves, kauna-unahang pagkakataon na bumuo ng TWG para sa NSM sa Northern Mindanao. Layunin nitong matiyak na magiging mas organisado, makabuluhan at kapakipakinabang ang mga aktibidad, lalo na para sa mga sektor at stakeholder na target na makilahok sa selebrasyon. Inaasahang mapapalakas din ng TWG ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya at iba pang partners upang maging matagumpay ang pagdiriwang at maipakita ang kahalagahan ng statistics bilang batayan sa pagpaplano at pagpapaunlad ng komunidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Get behind the fake shed! I'm still under a
1: Heart FM.

7:05 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Studio Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Kayo naka-tune in dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Welcome po sa ating programang Heartline. Siyempre, Biyernes ng gabi. Thank God it's a Friday. And thank God it's gonna be weekend, holiday pag yun. Tsaka meron pa tayong retro nights. Nako, ang saya-saya po ng Friday nights natin, di ba? Yung mga nag-celebrate sa ating Higala Eye Festival, of course, mag-enjoy tayo. Enjoy tayo, di ba? Life is too short para magmukmuk ka dyan. Nako, alis ka ng bahay. Maglingaw-lingaw ka. If you are a loner, you can join our pack. You can go to... Ano ba? Welcome sa ating programang Heartlines, ha. Sama-sama na naman tayo hanggang alas 9. Tawag na po 0917-1579-927 at saka yung 0961-8924-927. Moving on with the music from Camila Cabello featuring Ed Sheeran with Bam Bam. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7.
1: CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
8: Overload? Tama.
4: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
9: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:24 ang oras natin, sweethearts. Magandang gabi muli sa ating mga sweethearts, ha, na patuloy pa rin nakatutok dito sa ating mga programa sa Heart FM. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. High five, Diabe Aper. Oh, ano ba yung mga plano natin ngayong Friday night? Dapat mag-chillax tayo, ha. After a hard day's work, you deserve a relaxation. Diba? Parang advertise lang, ads lang ng massage spa. With no extra. Oh. Anyway, magandang gabi sa lahat. At eto na po ang ating first caller of the night from La Pasan represent, Heidi Rons. Magandang gabi sa iyo, Heidi Rons, candidate number one.
1: Hi, Sarvi. Good evening.
0: Good evening to you, Heidi Rons. And what's your vital statistics?
1: Sir?
0: Wala. Sabi ko, so, greet mo na yung gusto mong i-greet. Go ahead.
1: Ako nga po, ginaya na kong radio.
0: Sige na, batiin mo na sila.
1: Sige, sir. Hi, and happy listening to my friends. To Vince Ago, Weekender ng Kabaktolan, Lady M, and Mitchell Shower. And also to Isabel Rabantasilat, and Lavinia Moore, Tita Kagadas. And also to Calictor and Romeo Hanobas. And especially to my sister at Sinan Sabastan. And sa Imoa, sir, Harvey. And to all the singer over out there.
0: Alright.
1: From Heidi Rons.
0: From Heidi Rons. Mga heart natics. Happy, happy listening sa inyo. Alright, ano ba yung request mo, Heidi?
1: Palayo sa mundo.
0: Palayo sa tukso, sa mundo pala.
1: Mundo.
0: Sa mundo. Alright, I'll play it for you. And ano ang radyo ng heart mo?
1: Of course, 92.7 ang radyo ng heart ko. Thank you.

0: This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayap, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Kaawa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Big Show.

0: sweethearts natin ha, napupunta pa lang ng KL Clubhouse. Don't forget, right after St. Francis Hospital, Medical Center. Oh, ganun. Right after that, sa may unahan, kung galing ka dito sa syudad, sa city, right turn lang siya ha. At bang sa Sea Oil at saka sa may Petron. Alright, andun na po yung iba nating mga sweethearts enjoying the music from the... from the 80s and 90s and of course 70s pa rin ha. Retro nights ni. Kaya mag-enjoy tayo. At saka the good thing is every Friday na po yan. Ngayon po yung umpisa ng ating party-party sa ating mga uncle o auntie. Diba? Yung mga uncle and auntie natin, meron din silang karapatan na lumigaya tuwing weekend. Kaya, meron tayong para sa kanya, di ba? Meron tayong programa dito sa Heart FM, the best of 90s and of course the best of 80s. Eto na, magsayawan tayo doon sa KL Clubhouse. Happy, happy listening sa mga kamamanan ngayon ha. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, and also kay Wilma Osorno and Mayor Miles. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka, hi din kay... sino ba to? Sa may Barangay 17, si Mommy Elaine Gales at tsaka sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Puntod, sa Bahar Family. Sabi niya dito, grabe ka bibo daw sa ilang night cafe. Nako, maraming salamat din ha. At nagka-background ang Heart FM dyan. Shoutout sa kanilang kapitan and of course sa kanilang mga kagawad. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Hope to see you soon ha ngayong piyesta. Demsoy, maayong pagpaminaw sa imo. Also kay Marilu Inso, shoutout to you. At saka sa Arellano family and Manzano family, Balazabas family, happy happy listening po sa inyong lahat dyan. Anyway, para sa mga gustong sumali sa ating on-air greetings, 0917-1579-927 at saka 0961-892-4927. Kung wala po kayong load, nako, it's not the end of the world kasi pwede ako yung tatawag sa inyo ha. Basta mag-text lang, mag-message lang, magparamdam lang. Ora mismo, ako na yung tatawag sa inyo. Oras natin, 7:43. More music sa aking pagbabalik. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
2: Gigutom na ba?

0: 92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bugidon, 7:56 ang oras natin, sweethearts. Oy, mag-alas 8 na ha. Oh, saan ka ba? Saan ka na? Anyway, kasama niyo pa rin Harvey Stone and coming in our second caller of the night from La Paz Dos. Ito po si Marifel. Hello Marifel, good evening to you.
1: Hello sir, good evening.
0: Good evening Marifel. And kumusta naman po si Marifel? Okay na ba? Getting better na?
1: Yes sir.
0: Alright, oh, pasalamat tayo sa mga friends ni Marifel ha. Sa yung mga doktor niya. Dentist. Ano may batiin mo na yung gusto mong batiin Marifel? Go ahead. Napakihinaan na po yung radyo mo. Alright, it's very good. Go ahead.
1: Happy listening to my family sa San Juan Uno. Ang akong mama, of course, kay excited kayo siya, Maminaw.
0: Mama, of course.
1: Si ako maigsoon, si Manang Lovejoy, si Maymay, Chelo, Jongjong, og si Teddy. Akong sister-in-law sad, si Eunice og si Mimi, nga naminaw po sila karon. Akong brother-in-law, si Marvin, si Celso og Kim. Sabala ko, bibo na kayo mag-shakit niya, naminaw.
0: Alam mo, pwede silang tumawag sa akin or mag-message man lang para at least ako yung tatawag sila sa kanila.
1: Hindi man ito lang, sir, pero maulaw na, nalabaw pa ko.
0: Eh, bakit naman mahihiya, di ba? Hindi naman kayo makita. Hindi naman tayo naka-live sa FB, di ba? Anyway, sino pa? Sino pa?
1: Also kang Doc Ivy, sir. Naminap ko siya karun. Doc, thank you so much, Doc, sa pag-accommodate sa ako kaganina. Thank you kayo.
0: Anong pangalan ng clinic ni Doki?
1: Si ko sa clinic kan at actually do kanang associate ni siya ni Doc Che sa Infinity Smile Dental Clinic.
0: Ah, Infinity Smile Dental Clinic. All right.

0: O, di ba? Ang sweet naman. Sana all. Pop-up doll. Anyway, maraming salamat, Marifela. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Siyempre, 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 8:16 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Better When I'm Dancing. That song was brought to us by Duncan, Pasalubong ng Bayan. Yung mga sumasayaw ngayon dyan, ako, enjoy lang ang moment ha. At batiin din natin, speaking of sayaw, ang ating mga Zumba mommies natin sa anakas lang ngayon ha. Ate Carla, good evening to you. O sana makadrop by kayo dun sa event natin ha. At saka, hi na din kay Sir Monsur G and of course sa kanyang honey. At saka sa kanilang babies ha, si Sharky Boy at saka si Elsa Girl. Happy, happy listening po sa inyo. At saka, happy, happy listening din. Diyan po sa may Regency Punan kay Ma'am Rose Baranda of Shrimp Alley. Janice Moralde of Baraupol. And also kay Josie Fernandez of Chokstogo. Diyan po sa may Tumasangko ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Ang ating mga sweethearts dyan sa may Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Happy, happy listening kay Sir Ron and of course kay Bernard. O, sana kita-kits tayo mamaya ha. At hi na din kay Lord Jean Tabora and also kay Melody Patoy. Shoutout po sa inyong lahat. At saka kay Sir Joven Raagas dyan po sa may Bonbon. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre naman yung mga naka-duty natin ngayon na mga SG at saka yung mga nasa hospital ngayon ha, mga nurses and doctors natin, shoutout po sa inyong lahat. 8:17 ang oras natin, more music sa aking pagbabalik. Peter Karma with Pag-ibig Ko Ay Kanibalismo. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
2: Time for higalaan.
1: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: With heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 8:29 ang oras natin, sweethearts. Magandang gabi po sa lahat. At saka, dito na po yung pang third caller natin, ha. Nasa linya natin ngayon si Lady M. Hello, Lady M. Good evening to you. Ay, parang hindi pa natin na saksak. Eto, Lady M. Good evening.
1: Good evening, DJ Harbison.
0: Kumusta pong araw natin?
1: Okay lang.
0: Sige, batiin mo na ang gusto mong batiin. Most especially yung loved ones mo sa meteor shower. Go ahead.
1: Okay. Shout out na lang sa tanang nakikinig ng Heart FM. Sa lahat ng mga heart natics. Sa group of friends na ako. And most especially sa akong meteor shower na nagkapakapa sa akong dugan. And then yun, shout out na po kina mo DJ Harbison, kay DJ George, Jason Steele, and Dr. Hart. Good luck sa inyo onya dito sa inyong atuan o kay Sir Clark, dira.
0: Asa din may padulong?
1: Dira sa Quadrio. Volleyball.
0: Dili dito may sa KL Clubhouse. Kita-kits tayo dito sunod, ha? Next Friday
1: okay.
0: Po na. Alright.
1: Okay.
0: Ano ba yung request mo, Lady M?
1: Upuan by Glock 9.
0: By Glock 9. Alright.
1: Yes.
0: Sure, I'll pray it for you, ha? Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: 8:44 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartlines on a Friday night. And of course, kasama niyo Harvey Stone. Ang, grabe ang saya-saya po ng syudad natin ngayon ha. Grabe ka, Bibo. Ito ba yung tinatawag nilang Higalaay Festival? Diba? Grabe man day ka, Bibo, no? Ang daming ganap po ngayong gabi. At sana yung mga bisita natin ha, mag-enjoy sila sa stay nila dito sa Cagayan. Diba? May kanta pa nga dyan, diba? Gusto niyong kantahin ko? Huwag na lang. Anyway, happy happy listening sa ating mga drivers ngayon ha. Yung sa Jetsco na si Abing and also kay Taganas. At saka sa kanilang pound na si Casino and also kay Odino, ang kanilang dispatcher na si Yoyong. And of course ha, lahat ng mga pasahero ngayon ha ng sa Jetsco. Ano bang biyahe yan? Saan pa ba yung biyahe nyo? Anyway, ingat po kayo sa biyahe ha. Sana makauwi lahat ng pasahero safe and sound. At saka ating mga drivers ngayon, kahit na medyo inaantok na, labanan mo ang antok. O, kailangan ka rin makauwi ng safe and sound ha sa iyong pamilya. Kaya ingatan po natin yung mga pasahero natin. Paalala lang po sa mga drivers natin ha. Takbong pogi lang, kinunsihalang drive. Diba? O, tsaka yung mga isang good morning na towel, diba? Nasa batok lang. Okay na yun. Formang-forma, diba? Shoutout once again sa ating mga drivers ha. Ating mga Grab drivers ngayon, yung kangayhaan. At ang ating mga taxi drivers na pang night shift. O, sana maraming pasahero yung sasakay sa inyo mamaya ha. Para at least paldo, diba? Enjoy na enjoy din yung weekend natin together with our family. Kasi paldo nga! Ano pa ba? 8:46 ang oras natin. Sino kaya yung magiging last caller of the night natin? Huwag kayong magtubiling tumawag dito sa amin. Ha? Ito pa yung numbers natin. 0917-1579-927. 0961-8924-927. 8:47 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby. Ay, anak ka babae. Dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung sa kamayo gid ang gin mo pinagi sa makabuhay. Ulay atik
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
4: Time for higalaan.
1: Kaya fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
5: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM kagayan or 93.7 Heart FM Bugidon. Honest natin, sweethearts. 8:55, 5 minutes to go before hitting 9 o'clock. Anyway, before I'll say goodbye, kasi pupunta pa tayo ng KL Clubhouse, ah. Doon na naghihintay yung ating mga sweethearts. Nako, grabe na yung sayawan nila. Ang laki-laki ng pawis nila, di ba? Kasi grabe, exercise din yan, di ba? At saka especially yung mga music natin is from the yesteryears, di ba? Mga 70s, 80s, and 90s. Diba? Diba? Ang dami nating naalala pag ganyan. Kaya sa mga gustong pumunta doon, punta lang kayo. KL Clubhouse. Diyan po sa may uptown. Anyway, ito na po yung last caller of the night natin. Bringing you back, Gina from Loyong Bonbon, Opol. Hello, Gina. Good evening to you.
1: Hello. Mayang gabi.
0: Mayang gabi, Gina. Kumusta po yung araw mo? Kumusta yung holiday mo?
1: Okay ba? Entrance yan yung nasa yung Bonbon Elementary
0: School. Ah, okay. Hello, Francine.
1: Hello.
0: Hello, Francine.
2: Hi.
0: Hi, Francine.
1: Hello.
0: Alright, go ahead. Batiin mo na yung gusto mong batiin, Gina.
1: Okay. Good evening sa kanang taga Zone 6. Yung Bonbon ako, Miss Sanit Oriental. Abranilia family, Rabidas family, Okab, and Kainoy family of Daba family.
0: Alright, yun lang?
1: Ah, Maura.
0: Maura. Sa susunod na lang yung iba, di ba? Para walay mahay.
1: Gilaras na.
0: Gilaras na. Kaya pala tinitipid yung mga greetings natin ngayon. But anyway, maraming salamat to you, Gina.
1: Thank you po.
0: Tawag balik-balik, ha?
1: Thank you.
0: Bye-bye, Francine.
1: Bye-bye.
0: And ano ba yung request mo?
1: Forever by Damage.
0: Wow, gusto ko yun. Sure. I'll play it for you, ha?
1: Mellow. Pampatulog.
0: Yeah, pampatulog na.
1: Oo.
0: At saka, ito po yung last question ko. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Siyempre, 92.7 Heart FM ang radyo ng heart ko.
0: Alright, bye-bye. Good night.
1: Good night.
0: Good night. Don't let the bed bugs bite you. Good night. Bye-bye, Francine.
1: Good night.
0: Good night.
1: See you.
0: Anyway, yan po ang ating caller. Di ba? Grabe, alas 9 na. Sigla-sigla pa rin ng mga bata. At saka kay Gina. Maraming salamat, ha, sa ating mga sweethearts ngayon na nakinig dito sa ating programa. Especially yung mga drivers natin, ha. Kahit nasa sasakyan lang. Enjoy sila sa ating mga music. Alright? Ori, let's do this again on Monday sa ating programang Heartlines. And of course, bukas, sama-sama pa rin tayo. I'll be bringing you back the music from the 90s para po sa ating programang The 90s Heart, alas 9 hanggang alas 12 po ng tanghali. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Here's now my last song, playing you, Damage with Forever, dito lang sa Heart FM. Enjoy your weekend, mga sweethearts. I love you all. Bye-bye. God bless.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 10:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 11:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Shout to the heart!
7: Can you feel my heart?
8: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 12:31. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 1:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 2:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:15. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Barra Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:31. This time check is brought to you by Virginia Hotdog.
1: Heart 92.7.
2: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
3: Time for higalaan.
2: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 6:33.
1: Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
0: This is Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
4: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 थंडर एफएम का ज्ञान दे और सिटी 93.7 थंडर एफएम को गिनो ने वी गेट 13 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock इसांग मगदांग उमाग पो सेन्यू लहाद कुमुस्ता हाँ हाउ आर यू इसांग मगुलिमलिम ना उमाग इन मैं मगुलिमलिम मैं जो बुगनो गमाई लालो लालो ना सब मगा ना का एयरकॉन मगदमाग Pero compared na sa mga nakalipas sa mga alas 7 na umaga, no? Talagang matindi na yung sun rays na nakikita natin. Pero ngayon, parang ano pa, nag-iisip pa yung haring araw. Teka, magpapakita ba ako? Panibago na namang umaga ang ating harapin. Panibago na namang araw. Hoy, ang ating hihintayin. Oh, siyempre pa, dami-dami blessings. Para pong sa araw na ito ng Sabado, lagi nating claim yan. Lagi nating i-claim sa ating mga sarili na, uy, umuabot ang daghang blessings today. Diba, lalo na Sabado ngayon. Anong connect? Eh, syempre, di ba? Wala lang. Pag inisip natin, darating yan. Ganun yun. O, di ba? Kaya pagising mo pa lamang, huy, daghanag blessing ani. Uy, di ba? Law of attraction ang tawag dyan. Ina-attract mo yung mga magaganda mga bagay na mangyayari sa buhay mo. Jason Steele! Eto na, ako po yan. Hanggang alas 9 ng umaga. Ang gagawin mo lamang, syempre, daputin ang iyong telepono. Magpa-attendance check sa akin. Ha? Attendance check tayo. I-text mo lang ako, Jason. Present na ako. O, dalay na. Dali na. I-text mo ako. 0961-8924-927. Otro ha? That's 0961-8924-927. Para nagtatawag lang ng numero ng ano? Kung saan? Gising na yung mga may pasok sa trabaho. Nakagaya natin na rin common term kahit weekend na no. Happy weekend sa lahat! Saglit, ang commercial break muna ako. Sobrang iksin ito. Pagbalik natin, we get something from Cup of Joe, Mackie at marami pang iba. Uy, what a sweet up ahead. Kaya naman, sweetheart, padayon sa magpaminaw ha! Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko!
1: This is Heart 92.7.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City.

0: Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Gagnado para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM ka gaya the aur city 93.7 FM ko no navy ka 29 minutes after 7 o'clock aur sathi saath then big shot hot dog gagat palang panalo na magandang umaga po ay ito sa mga sweethearts natin ha. Teka muna, ang aga makinig sa atin ng mga taga-aba mo hanggang 8:30 ah. Oy, may butag ni Handa Pita. Kamusta po kayo lahat dyan? Habang nagluluto, ano? Ah, sa lahat ng mga eateries natin, sa lahat ng mga restaurants natin, as early as right now, ano pa nga ba? Bibo na kaayo, di ba? O, oh, ang dami na agad tao. Ano pa nga, maraming maaga kasi umaalis ng bahay. Siyempre, wala nang time. Mas masarap kasi ang matulog kaysa magluto. Minsan ganun eh. Kailangan mo talaga ng pahinga. So parang, oh sige, doon na lang ako kakain sa trabaho. Oh, doon na lang ako kakain sa kung saan ako papunta. Sayang kasi ilang minuto na magluluto ka. Oh, maybe you will be spending like 1 hour in cooking. Oh, so sayang pa yun, itutulog ko na lang. Lalo-lalo kapag ka talagang maiksi, ano? Oo, oh, maiksi yung oras na magpapahinga. Kasalanan mo rin yan, nagbilar-bilar ka. Napapagalitan patuloy kita, di ba? Magandang umaga po, lahat ng mga motorista natin, yung mga nagmata na. Oy! Sino ba yung mga mananalo ng bugas at groceries natin, ha? Abangan natin mamaya yung re-announcement ng mga names. Kasi I will be giving you guys the names. Alright, ng mga nakadaug ng bugas and groceries. I would like to say hi. Alright, and hello sa lahat ng mga sweethearts natin all the way from Carmen Public Market. Magandang umaga po sa inyo. May butang diyan na pita. Sana'y magandahin yung mga umaga. O sige, sa lahat ng mga namamalengi ngayon, hala, tuslo ka ng isda. Sige, tuslo ka ng karni diya. Kung hindi mo naman bibilin, huwag mong gagawin yun, ha? Magagalit sa yung tindera. Magandang umaga po. Shout out sa lahat ng mga tindera natin dyan. Yung talaga naman madaling araw pa lamang gising na. Oo, mga mamula-mula pa yung hasang kaninang umaga. Pero ngayon, aba, talaga lang, parang tinda na niya. Oh, eh, magandang umaga po sa lahat po ng mga naghihinda dyan. Sana naman ay swerte, ano? Dago kayig haliin, oh, sa araw na ito. Sa may vegetable section, huwag natin kalilimutan. Siyempre pa, nako, eh, si na Mami na Netraniego. Magandang umaga po sa inyo. Kamusta ang ato mga gulay diha? Ha? Ah, siyempre pa, Neris Karinderia, magandang umaga. Kamusta naman lahat ng mga kumakain dyan? Yeah. Good morning! Thank you sa palaging pagpamina. 32 minutes after 7. Commercial break muna tayo sa England. Magbabalik ba tayo with more? May buntag sa tanan! Panayin lang ha sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ng radyo, ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.
2: Can you feel my heart?
3: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayante Oro City, 93.700 FM Mukidon. Hey, we get 44 minutes. Magalipas ang alas 7 ng umaga. Ay, an espresso. Sabrina Carpenter for you. Oh, ito, magandang umaga muna ha. Isang mabilisang shoutout tayo sa mga sumusunod. Teka muna, hindi ko makita. Ba't yun? Roxanne Mancha, magandang umaga. Lorimer Sakala, Wilma Osoro, mga sugi natin ito, mga sweethearts natin. Kina Candy Ato, kina Mercy Intay Matsueto, kina Ninyo and Sabal Bagtong, Marisa Druin, Leila Lorna Bismanos, Lilia Sususko, Merard Tismo, Samuel Musqueda, BBQ Family, Og Charo Dumalagan, Diyos may maramag, magandang umaga po ha. Thank you. Si Mayor Miles, magandang umaga rin, ha? Maraming salamat sa magpaminaw. Mga taga-barangay kamamanan, pa-shoutout sa Bana na si Junjun Gaid, og sa kanyang anak daw, LG, at ang nagpapa-shoutout si Angelo Pitongo Gaid. Maraming salamat ha. Oh, thank you sa inyo pagpaminaw. Palagi nagko-comment sa aking sa aking mga posts doon sa Jason Space Heart FM. Good morning ha. Dagang salamat. Magandang umaga. Shoutout sa driver ng sa Jets Crew. Si Abing. At saka si Taganas. Magandang umaga. Lalo na doon sa Pau na si Casino. At Odinio. At sa mga pasahero din na Mina Wild Gaali. Oh, magandang umaga sa inyo. Thank you sa inyo padayo na pagpaminaw. Good morning din. Mga family niya sa may mga sandig, ha? Nakikinig na rin sa atin. Yung loving mother din niya, si Paulina Acerra. Magandang umaga po sa inyo. Kay Ate Uding, sa kanyang pamangkin, kay Odes, sa kanyang brother, kay Gardelio, at kay Taso. Ayan, also kay Lorvin, Alili family, sa may patag, sa Mobay family in Bulwa, Higaw family, sa family ni Roland Alili. Magandang umaga din po sa inyo. Ay, good morning din, ha? Ang Pakarad family, nagpapa-shoutout din. Ganun din ang landlord daw niya na si Mary Ann Paila at sa lahat ng Paila family sa Zone 11 Upper Carmen. Oy, nakikinig din sa atin sa may Jejors. Oo, magandang umaga sa inyo. Diyan sa may Jejors Construction Corporation. Yan kay Sir Jordan Chu. At sa kanya daw, mga kasama dyan. Ay, yung heavy mechanic sa line department kay Chief Junery, line supervisor Jason McCallum, and family at sila na nakikinig ng heart. At si Jamila din daw. Yun, magandang umaga. Galing kay Odds. Odds! Good morning! Salamat ha. Sa palaging pakikinig. Ito may dumating pa agad. Dali ha. Natatabunan yung iba eh. Karen Torres ng Labasan. Magandang umaga. Sa kanila ito, beloved Kapitan Julieto Letlet Oximer ng Lapasan, mga yung puntang kap, at kinamamam Nenen and family, galing kay Ate Karen Torres Nilo. Good morning! Yung iba, mamaya ko babasahin. Oy, humabol si Tatay Nicolas at ang buong Gales family. Si Mami Elaine, magandang umaga rin. Thank you, ha? Ay, yung mga winners natin ng bugas, i-re-announce ko na mamaya-maya ng konti lang. Abangan natin yung mga pangalan. Sweetheart, padali lang sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.